Assalamu alaikum so tun getunde watan dum nakini jam di sapo kalkal jottodo hasud radio jam di sapo do wakati ngambodo nan ko burdo non be fulfulde hande bo asaweno gase jeri dafre le wuro je goru min so yo sidi jo yesu mi probi kuda wakati tek min bete do jo be gabriel aino kutini do sud radio ko yon ko ngon ka hotel de jam di sapo ya gum jam di sapo no gas do wakati ngel bodo nan ko burdo non be fulfulde amma fodde ko antes ko yon ko burdo nan ma hande do hore sa sudu baba kabin technique

Assalamu alaikum nay sa kan gite min diaga kar kala woni tere wonda fadora de cade ga gina ar kal kal gite na bar ngum ngum sundu tere min dinim ya ngi kya na ramasa en ha gitu lor kya ra ka ga lu ki ha ga ra ka yam andar ngar to waje kala la fe de piru di be ke ara kam ndo ngin kwani cha ra ngar de sabbi so mo ngum kala ko kam tere na bar ngum ngum sundu tere min dinim ya mu nga lu nga kula de cabinet technique ana ta no mo ka ser kam tere na bar ngum ngum sundu mi yam cha ra technicien lu ngi chan ga Chok be Gabriel da dan mudan murti ngel ngina jaa kulal awara ngiri ji dan ten gomo charol da ngudum dum ngir ngina mu ngi char ngina mu yom charol da ngudum dum ngi chan ga gong ka gu tay dan di lu nga chel micro ga pi habar ngam nangu sonna tanami dani me nga ji habu da yo goda ci ringa wajja Ibrahim Mamad Momi ka kam ngu matane habar ngam nangu sonti ko mu nga mu koy baluna Gabriel dan mu na ka sa ta yindi min di hagaare waddo mu koy matane habar ngam nangu sonti ko mu ka bin technique

nga amay nana nga naka may leo nama nal kurtu nga kire karaga day nama man nal day wul nga dan nal nama nyoro chono hala dadyo yajugu niya nga day daran yajugu nga iman ayal mar day yajugu yaman mar nga day kiran mo anir kalu kalu baga anir kalu kalu ya yoy nga day dinga ache dan muro nga day nama nal nama nga ilan yo aga ngre estasyon nga day amay nga kire naka mayal nga day tanun harim nga chana kanal ngre day amay naka mayal yo ego habar gite hingre habar yada inamru ga danio migo nga yokol nga icharanga nga daidran mangai chanaga commission national nga dainamru ga halama daidi inamru ga hal nga yimay nga dinga kere kadanga ani nga natama ga shap yo yama aji dranyan jima nga nak mayo yawndo hotel nga chanaga amitié yo ga trande daidung dan manga kul president nga commission garanyo dan mangai minna doro mu chan noga ministre nga kulang rezing okuma lungi chan ga tayir hamet ngile yo dai nauga dai dranio ya jayangu gete ya jayangu gete maria kam narama halama rgp has 3 ngira italam nare mi chan dare talam yedne mingen dai mi gungi ijugo adat mi gau nga so mi gungu ka ijugo hisabu mi gau yo ngi dai dran ya jegre dai ya ka ga munange kede ka dagar mun narama halama mi gai halangi chulu kidayu halangi yangi yu yimki mi roya chulu ga rongla yenge da ya ci lor tay trango ya kamnan ego habar agite ngire habar ya danyo namuru ko ego mi ngi da ya lugu ngi chan ga minister nga da namuru minister nga kre ngi chan ga talam ngi minister des armes isaka malwa jamus yo churu aji lamia ro da nama nal wondo ur a wondo province ngi tibesti woni dan nama nal yo nalga da ya tay ngade poste bolin ngire tay mi go kre jangyanal kida yoy mo ngi yata yal bulen ngede ag hal nga kre i jay gre day dran go yanal ci de nga ndal kal go ngri jay janal gre day dinge ci de akul nga day won ni nga yanal yoy nga agaram naram halama namru go mena projet nga dan nga ngaran gi ci bu yan agaram naram dinga dan je sing sahel nga hal nga day amigo dawla nga day ya ngi kere kada nga day ya europe nga dwel ma de gre ya du gadan ga day yatal imi mi go wa day ya france yoy nga day mi ngi ngi kere ilmo kal kal yoy nga day hal nga yirwa dan ni kida akul nga yan yoy nga day i cyana tam nare mi gora cyana nga union européenne yoy go habar gete habar ya dan yo namru go mi ngi kere kada ye cebali day mi yo jamay loga taray nga ho yir akani gete namru go mi ngi day lunga calma narma halama nga ko tala gan nan ha ko ya kal kal yer mi ngi daya akan nga migo nga daya ko ngaran awal nga daya er namater day nga daran yan hal ngeji ga sir migo nga day daran yi kala migo yoyogo hugira hag nga yo nga daya migo nge kede nga yo migo hugira kan haga yugite nga drango ye chepoli ga ya kam naram halama day bolindo lugu ben lunga kulgre tan moronga achal nya gada day ya ce lugu si ko nga nama ta gara on nga day lunga alaw nga na on lugu nin ma dan moronga achal nya nga mo ro day nalaw non nya lugu si nga bolindo day ya na ta lugu yo do no re nalaw non ko nga lugu akul day ya yo nga day ke ni nga ya jay ga ye ce poli yo ro day ya yo nga ce poli nga ye ce poli ya jay ya kamar yo ga day ndu do luwa tal hurri kurang tan murung api dingan api daya ko ngana la wonu lung ko ngana mat manga akul gu lu murunga la wonu lugo yoy nga day din gre yoy nga day chom no ngaran yo ya jige ci poli ya ka wonde bal bal to munga faro to munga daya dan munga ngre i jay nga yi kala i jay nga cial hubori nga day namru gu day dinga kede nga shab yo yo lung na jere dum ande yan yo dan munga dum faro hubor romi lungi ci na ati kulutu chay mi gre na jay nan gre day di yo ya ka ego habar agite ngire habar ya danyo namuru lungi chanaga director nge daya namuru nge sorry nge day dawla afrika nge day dran ma ikatalam narami nge charanga talam narami nge chanaga director nge afrique francophone nge day namuru mi ga nge halla dam no mo charano ka airtel nge daya mo chala wal sima day di nge nay nge mo tala wondo way nge mo nge day dan mo nge makalaw nga day man naw nge mi pegono play nga yo lungi chanaga sunil tar dar yoyo curior day dan mo ngadumon nama naw ndeberni dum nyamena handu ga danyu ministre nga day namuru nga santé publique nga namuru sécurité publique enano samedi nga nay yoyo ya jaya ngugete ga yakam nangi kede kara lungi chana ali ahmed ahbash yo agram naram halgi day mi yo rtl yo kide nga dan ngi kede kara nga yukol ga day dran ya nayr day dinga day ya halgi yan nga day dran go dinga kede kara yo yani day yan

Liga da vangonya na Chibolize nga pagi ya mukong ta ta ta ta ta ta ta Sani machona angri Wojang kulmina Mozina Yoi kikikolo Mula da tia